家，关机门不顾阿公哎，阿公们呢阿拉过路浪费娃娃，反正就一把无辜。阿家阿家你老阿姑出马去阿公们咯，我们家里办事费，我这里不要阿家也跟我阿公哎。阿拉过路浪费阿姑家姑不接。John, by your own impulo day. In Tom, my dear, by your own impay. A quay, what do they? By giving to him a girl, go there. Ule, ule, girl, who are coming. Could to Bamadillo, a lanky babaun, a Bamadillo, who are my colon of a law. Bandillo, who are my colon of a kisi yo lo du ma e un lo lo gbala omi lo mo ke to ila meji bo jan ko lo o ke to la meji nto ni nta yo pele bo de a bi ja wole o gbigbi e nte bule ko mi bo wole a ake mu gbigbi ko ni baba yon le so mi la lejo lo ni be le oyinbo ni omo gugun o so mi la lejo pele be Ipele alejo moki Ipele alejo jonki Ogu padido machen Oko mi Opadido machen Bedi ni keteke Bedi ni le Oitalo into binyo wale wolo Alamo iki na ja unla joken Omo egbe anaja yedi a Omo egbe anaja o omo igbe anaja o omo gbe aye lanaja ejo wale akemu mu ogbigbe o ko ni baba yon enja ye le olohun pupo eja wale njo wale lo adama bu yo lodo le gba wale a nko je dide dide ni gabala ye oyin odide ki njo be la te lojo ken Naja a momo bola sa da bi ko di ajo. Ba momo momo bola da ajo ni ko di. O momo ki a da ko yungo ko di ajo. Incho a ba gu ba do bo nja wale. Omo a ba bo ye mba gu ba do ye o de. Ija wale lo, ija wale a. Ipe la le do mo ki e. Ba mba jo ni kwe o gu lo de. Bo ija bu lo. Abo be we lo e bo, e ja mo be yin bo, man be bo, mo be tono.